Ma itta ya kagulanta ang nalipita buni. Chui pita bling anuni tila pang lapa. Rapid mga kaharin ko dila idenok.